Ngiyabona msasi. Ya. Hey, ngizipholele mani mina bhota. Ngizipholele lapha endleleni mamele umzimba, ngihleli nawe enqubeni yakho bhola. Akonto ingakho nje ukuhlala nje uzimamelele iwaless. Kusteni lo msebenzi ogundwana kutsho le president. Danko bafo.